0: Virginia.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: radyo ko.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7 Cagayan de

0: Heart 92.7. Heart FM Time. It is now 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: the most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog na mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 8:29. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Shut in the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
4: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 10:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:27. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayante Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidon, bigyan 47 minutes. Pagkalipas ang alas 5 ng umaga, sakto yan para sa lahat ng mga maaagang gumigising na estudyante dahil, you know, may pangarap sa buhay. Diba? Kaya kang gumigising ng umaga, ayaw bumalik sa eskwela kasi ayaw magkaroon ng bad record para magkaroon ka ng magandang resulta. Tama, diba? Oh, yun o. Kaya sa lahat ng may pangarap, bangon na! Banta na! Mahaw na! Maswerte kayo, di ba? May nagluluto para sa inyo. May nagpiprepare na inyong mga breakfast eh. Yung iba, wala talaga. Sila lang magluluto. Sila maglungag. Sila ang din nakakain. Sila din magliligpit. Sila pa magpapaligot. Mag-aasikaso na kanilang sarili. Di ba? Okay, yung meron nag-aasikaso na dyan si auntie at saka si uncle. Okay, itali na. Ikising ka na lang. Ngunguya ka na lang eh. Di ba? Oras natin, 5:49, times are brought to you by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. It's also brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Isang good morning! Ito, magandang umaga daw. Shoutout sa kanyang mga apo na padulong na sa ilang school. Ayan, galing kay Mami Elaine Gales ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Ang aga-ah. Gales is pa lamang kung sa bagay, ano? Pag ganitong unang araw ng klase, talagang paagahan yan. May kasama na kasing excitement, eh. No? Ay, siyempre naman. Ay, congratulations sa lahat ng mga papasok na yung kanilang mga chikiti. Papasok na yung kanilang mga alaga sa kanilang mga eskwelahan. Ibig sabihin nun, abay, mission accomplished. Di ba? Naasikaso na maaga, kaya nakapasok na maaga. Congratulations! Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more, mga sweethearts. Padayon lang sa magpaminaw. Palapit na palapit ang ating draw ng bugas at saka ng ating groceries. Kaya naman abangan, manatili nang ikinig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.

0: 92.7 Hard FM Kaganda Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. Hey, that's the Princess Sound from Itchy Worms. Second hour ng ating program, mga sweethearts, ngayong araw na ito ng Monday, first day of the week. First day of school. Right? O, eto na. Siyempre naman, asan natin mga estudyante natin? Kamusta naman? Nakabihis na ba? Yung iba, nakikita ko na. Naglalakad na. Nasa loob na ng mga eskwelahan. Diba? Abay nga kami. O, ng West City Central School. O, kaya naman nalalaman ko na may mga estudyante na pumapasok. Ba? Ang daming nakabago. bagong damit. Bagong uniform. Bagong sapatos. Diba? At ikit sa lahat, nagagbalon. Siyempre, first day of school. Nakapag-ipon niya mga yan, di ba? Swerteng-swerte na naman yung mga may tindahan malapit sa mga eskwelahan. No? Ano pa nga ba? Ay, siyempre naman, excited din yung mga estudyante na ma-meet ang kanilang mga bagong mga kaklase. Ganun din yung mga parents. Pagdating nila sa eskwelahan, ma-meet nila yung mga bagong mga parents din. Alright, ng mga bagong kaklase ng kanilang students. Mm-hmm. Na magiging miyembro ng PTA. Pagiging bagong kumare. Oh, magandang umaga po. Excited na rin na natin mga mami. Oh, kalahin mo yun. Mas naka-lipstick pa si mami kesa sa estudyante. Bis na bis, kala mo ate ng party. Magandang umaga po sa lahat po ng mga mami. Sa lahat ng mga daddies natin na naghahatid na ng kanilang mga students. Good morning! Excited din sila eh. Lalo-lalo na yung mga first time napapasok sa eskwelahan. Yung mga magkikinder, di ba? Yung mga estudyante na din na unang beses magsusot ng uniforme. Lahat bago. Talaga naman, no? Excited din siyempre yung mga magulang. Di ba? Paghahatid sa mga estudyante. Sa unang araw lang na paano yan, napasukan. Kaya sa unang mga week. Pag sumabit yung second week, third week, pag-iisang buwan, ha? Kanya-kanya tulakan yan. Ikaw na, hatod! Ikaw na! Kaya sa unang pasukan, dalawa pa sila naghatid, di ba? Jason Steele pa rin ang inyong kapiling all the way till 9 o'clock today! Mga sweethearts! Naku po! Magdodraw na tayo mayamin ng konti lang ng ating bugas at saka groceries, ha? Abangan natin lahat, baka ikaw na mabunot natin. Pangalan mo nang magkaroon ng libreng bugas at libreng sudan sa araw na ito. Kaya naman pa tayo lang sa magpaminaw. Sina Crescel Bagares, magandang umaga sa inyo ha. Ganito mag-message o. Good morning, good morning, good morning. Mga taga makabalan nito eh. Si Carl Hyman David, magandang umaga. Ganun din sina Hensel Faye David, magandang umaga. At kay Dudski, amping daw siya magdadrive ha. Mga taga makabalan punto dito. Always naka Hard FM. Yan, thank you so much. Ang Bagares family na naminaw ka ron. Sana maganda ang inyong mga umaga diyan na pita. Alright, commercial break tayo masaglit. Magbabalik tayo with more. Kaya naman mga sweethearts ha, padayon lang giyapon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Saan ba punta ninyo ha sa lahat ng mga sweethearts natin, yung mga kanina pagising pero ayaw pa bumangon? Teka muna, saan ba plano today? Walang trabaho? Kailangan isipin natin ha. Teka muna, may trabaho ba ako? Kailangan aware ka doon. Kung meron trabaho, ayaw nga pala, nagtatrabaho nga pala ako. Dapat bumangon ka na ng maaga. Mga ano, may hangover ka pa nung ano ng Saturday at saka Sunday. Feeling mo, weekend pa rin ngayon. Hindi na po. Parang lahat po ay busy na. Ang dami-dami nagising sa kanlaon. Mingaw na, di ba, pag natulog tayo sa gabi, nung mga nakaraang mga bakasyon, usually late na, maingay pa pag alas 9, alas 6, bibo pa. Pero kagabi, nakapanibago. Parang alas 8:30 pa lamang yata, alas 9, tahimik na yung mga kapitbahay namin. Di ba? Sigurado ganun din sa inyo, no? O, kasi siyempre lahat eh, ano eh, lahat nagbe-prepare sa pagpasok at maagang gigising kasi. Diba? Mahirap na. Maka first day of class, diba? Late lahat. Magandang umaga. Ang agang magpaganda ng mga katawan ito, mga taga Iron Baller Gym. Oh, sa may Patag. Magandang morning sa inyo. Aga mag-gym ah. Si na May, si James, si Jen, at saka si Ma'am Rose. Ma'am Rosel pala. Yeah, good morning sa lahat ng mga nagsesexihan at mga nagmamachohan. Ang mga nag-gym ngayon dyan. Sana all. Uy, pamahaw siya mo ba? Oh, diba? Eh, mga tao dito, macho conscious. At saka sexy. Sexiness conscious. Maganda morning po sa inyo. Sa lahat naman ng mga tipong nagpapapawis naman, yung mga tipong nasa loob na ng bahay, nakapasok na yung mga estudyante. Nako! Eh kanina sigurado habang nagluluto kayo, nagpe-prepare ng mga, diba, ng mga babaunin, o yung mga nakakainin, at di kaya nag-asikaso ng mga estudyante, sigurado pinagpawisan na yan. No? Malamang nakakapag-exercise na rin kahit pa paano. Right? Maganda morning po. Palapit na tayo ng palapit sa ating draw. Para po sa ating bugas at saka groceries. Abangan natin lahat dyan, mga sweethearts, ha? Salamat ng marami. Salamat po ng mga nakatutok sa atin. Mga motorista natin, bibo na sana pamamasada. Ang ating pagbiyahe, marami na naman tao sa mga kalsada. Estudyante na ulit, balik eskwela na eh, di ba? Sana'y marami tayong mga pasayero maisakay sa lahat ng mga taxi drivers natin. You hang on tight, kasi naman, malay mo, di ba, isa ka na sa mga driver na mapupunot natin na magkakaroon din ng bugas at saka groceries. Commercial break muna tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. It is now 6:34. Panayin lang mga sweethearts sa pagtutok at pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Poginoon. 48 minutes after 6 o'clock, Nuwanag sa Dilim River by a dance song was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog, Virginia. Hoy, si Navera mula sa May Lapasan. Magandang umaga. Have a wonderful Monday. Good morning. Thank you so much. Siyempre pa sa lahat ng mga nandiyan na nakikinig sa May Lapasan. Uy! Yung water refilling station dyan. Magandang umaga. Nagang salamat sa pagpaminaw, ha? Ang Totski Car Wash sa May Kibawi. Magandang umaga rin. Good morning! Sa May Cogon Public Market, good morning! Yung mga nasa May Marlong RM Station, you know, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Lahat ng mga nakatutok sa Hard FM, sa may bahagi ng Cogon, Mayong Buntag, daghang salamat sa pagpaminaw. Tara, mamigay na tayo ng bugas at ng groceries. Ito na, mamigay na tayo. Draw na, draw! Pili natin isang drop box tayo sa ang area tayo pupunot ang ating pwede naman ang winner, Ruleta Select! Andito po yung studio namin, ha, sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Barangay 17! Puro tayo, nasan yung drop box sa Barangay 17? Ayun, okay, puro tayong isa. Ang nakasulat, Barangay 17. Ang nakadaog ng bugas at groceries mula sa may Barangay 17, Jessie Marie Dungog. Jessie Marie Dungog, congratulations, ha? Nakadaog ka, Jessie Marie Dungog ng Barangay 17. Dali, nanalo ka ng bugas at saka groceries. Magdala ka ng iyong ID para maklaim mo ang iyong bugas. Alright, ang iyong papremyo, may kasama pang sudan yan, ha? Samantala, ito pa yung mga pangalan ng mga nanalo pa, ha? Ito yung mga nakadaog pa. Okay, si Dwight Ganzan Rabanes, tricycle driver. Dwight Ganzan Rabanes, tricycle driver, congratulations. Si Annie Grace Beru ng Vicente Roa Street, Cogon. Annie Grace Beru ng Vicente Roa Street, Cogon, congratulations. Nakadaog sa kaog bugas at saka groceries. Ganun din si Helen, Helen Tahada ng Consolacion. Oh, Tahada Helen ng Barangay Consolacion, congratulations. Nakadaugsad ka. At si Elma Padilla ng Bayaba Zone 5. Elma Padilla ng Bayaba Zone 5. At si Caroline Kaangay ng Nazareth. Caroline Kaangay ng Nazareth, congratulations. Yan po yung mga nanalo ng bugas at saka grocery sa ating The Price is Rice Overload. Samantala, ito naman inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. 9 more before 7 o'clock. Another break is in queue. Magbabalik pa tayo, syempre. Ang dami pa mga hits ang sasa inyo. Tapos abangan natin mamaya, ha? Ang ating Hard FM balita. Mga sweethearts, panayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Core. Hard 92.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
5: Makabuhay!
6: Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
9: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
10: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Lunes. Headline sa ating balitang nasyonal. Kamara, suportado ang special session para tapusin ang krisis sa liderato ng Senado.
11: NBI Director Mabita, ginamon si Senador Cayetano na sumipot sa Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw.
10: Balitang National Parendole, nagpaalala na sundin ang tamang holiday pay sa darating na Hunyo at 12.
11: Headline naman sa ating balitang lokal, Caudi nangangailangan ng malaking pondo para sa rehabilitasyon at pagpapabuti ng serbisyo sa tubig.
10: Sa balitang lokal pa rin, RTA nakakaranas ang kakulangan ng traffic enforcers sa pagbubukas naman ng klase.
11: At Asoka ni Mayor Clarick Suy, pinaghandaan na.
10: Sa balitang lokal pa rin, Miss Or Pride Excellence Awards sa 2026 magbibigay parangal sa mga natatanging LGBTQIA+ leaders.
11: At headline naman sa ating balita, Bukinon, dalawang sapa sa Malaybalay City itinuring ng totally damage.
10: Sa ating balita, Bukinon naman, maghahanda para sa operasyon ng Bukinon Airport, pinaigding ng pamahalaang panlalawigan.
11: At real estate agent nasawi sa pamamaril sa Maramag.
10: Headline sa ating balita, Mindanao Sanitary Landfill sa Davao City, patuloy na binabantayan habang tumataas ang basura.
11: Headline naman sa ating balita, international, Zelensky nais makipag-usap kay Putin para tapusin na ang digmaan.
10: Sa balitang international pa rin, tatlong Pilipino sa Kuwait, sugatan matapos naman ang drone strike ng bansang Iran.
11: At Casimiro, TKO winner contra Neri sa Japan.
10: Sa ating balitang showbiz, mahigit 1,000 bisita, inibitahan sa umano'y kasal din na Taylor Swift at Travis Kelsey.
0: Heart FM Balita.
9: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
10: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Hunyo a 8 ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
11: Nel Arshaga.
10: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
9: Heart FM, Balitang Nasyonal.
10: Para sa ating 22 minuto makalipas sa 7 na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Iniyak ng House of Representatives na suportado nila ang anumang espesyal na sesyon sa Senado na ipatatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maresolba na rin ang umiiral na krisis sa liderato ng Senado. Ito ang inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Partyless Representative Terry Ridon. Sinabi ni Ridon, obligado ang buong Kongreso na magpulong kapag nagpatawag ng special session ng Pangulo. Paliwanag ni Ridon, mas kailangan ng Senado ang special na session dahil sa mga naitala o naantalang panukalang batas. Ito mga nakaraang linggo, bunsod na rin ang hinwaan sa liderato. Inaasahan din ni Ridon na ito ang magpapasya sa kung sino ang tunay na mamumuno sa mataas na kapulungan. Binigyan din pa ng mambabatas na sa pananaw ng Malacanang at ang Kamara, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, ang kinikilala nilang kasalukuyang pinuno ng Senado.
5: Heart FM Balita.
11: Sa iwalay na balita, hinamon naman ni National Bureau of Investigation Director Melvin Mabitag si Senate President Alan Peter Cayetano na magtuos sila sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, Hunyo 8. Ito'y matapos siya makatanggap ng paanyaya mula sa bagong chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Mabitag, kinikilala pa rin niya si Cayetano bilang isang senador, kaya kung nais nito makarap siya at tanungin, mainam para sa senador na tumalo sa pagdinig. Nauna hinamon ni Cayetano si Matibag na dumalo sa pagdinig ng kanyang komite at maglatag ng ebidensya tungkol sa natanggap na impormasyon ng NBI na sinuhulan ng 5 milyong piso ang bawat isa sa 18 nagpakilalang dating military personnel upang tumistigo bilang mga bagman ni dating Congressman Saldico. Gayunman, marami ang nagdududa sa otoridad ni Cayetano at ng kanyang koalisyon matapos nagdeklara ng quorum ang 12 sa mga senador at ginawang Senate President Pro Tempore si Sherwin Gatchalian.
10: Para sa ating 24 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga, pangulisari ng ating balitang nasyonal. Nagpaalala naman ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employers sa pribadong sektor na sundin ang tamang pagbabayad ng holiday pay sa Hunyo 12, araw ng kalayaan na isang regular holiday. Ayon sa DOLE, ang mga empleyado papasok sa trabaho ay dapat makatanggap ng dobleng sahod para sa unang 8 oras ng trabaho habang may karagdagang overtime pay para sa mga oras na lalampas dito. Habang hindi naman papasok ay may karapatan pa rin makatanggap ng buong arawang sahod kung nakapasok o nakapag-paid leave sila bago naman ang holiday. Inibog din ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga magagawa na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na DOLE Regional Office para pa rin sa mga katanungan o reklamo kaugnay ng holiday pay. Alas 7.25 na nagmamadaling umaga, sumayin nyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
5: Heart FM, balitang lokal.
10: Sa ating balitang lokal, inihayag ng Cagayan de Oro Water District o County na kinakailangan ito ng malaking pondo. Ito'y upang maisang atuparan ang rehabilitasyon at modernisasyon ng mga pasilidad at sistema ng tubig sa lungsod. Ayon kay County Assistant General Manager Edna Nayel, hindi tumatanggap ng subsidiya. Abula naman sa pabansang pamahalaan ng ehensya dahil ito ay isang government-owned and controlled corporation. Ipinaliwanag ni Nayel na naging hamon ang pagpapatupad ng malalaking infrastruktura at pagpapahusay ng serbisyo kung mananatiling hindi nababago ang singil sa tubig na huling inayos pa noong 2014. Kaugnay nito ay magsasagawa ang county ng public consultation hearing ngayong buwan. Ito'y upang talakay ng panukalang 40% pagtaas sa water rates. Aras natin, 7:26 na nagmamadaling umaga. Dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ha? Ito po may kaugnayan sa naranasan po ng RTA na kakulangan ng traffic enforcers o nararanasang kakulangan ng RTA sa traffic enforcers. Ito po sa pagbubukas naman ng klase ngayon. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
12: Naharap na Road and Traffic Administration o RTA ang kakulangan ng mga traffic enforcer na i-deploy sa mga pangunahing lansangan at paligid ng mga paaralan sa lungsod sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ayon kay RTA spokesperson James Andrade, hindi sapat ang kasalukuyang bilang ng kanilang mga tauhan upang mabantayan ang lahat ng strategic areas na inaasang makakaranas ng pagsisikip ng trapiko sa pagdami ng mga estudyante at sasakyang bumabalik sa regular na biyahe. Sa kabila ng limitadong manpower, tiniyak ng RTA na nagsasagawa na ito ng mga hakbang upang maayos na maipwesto ang mga traffic enforcer sa mga lugar na may mataas na volume na sasakyan at pedestrian. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa iba pang kaukulang tanggapan upang mapalakas ang traffic management operation at matugunan ang inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko kasabay ang pagbabalik eskwela. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
10: Igang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent sa bahagi pa rin o dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
11: Samantala, abala na sa paghahanda ang lokal na pamahalaan ng syudad para sa nakatakdang State of the City Address o SOCA ni Mayor Orlando Quarix Huy ngayong Hunyo 15. Ayon kay City Mayor's Office spokesperson John Gilmore Actub, kasalukuyan na ang pinaplansya ang talumpati ng alkalde kasama mga visual presentation at iba pang materyales na gagamitin sa pag-uulat ng mga nagawa ng administrasyon. Sinabi ni Actub na nakatuon ngayon ang huling paghahanda sa pagbuo na mensahe at presentasyon ng mahalagang programa, proyekto at serbisyo na nais na katuparan ng lungsod sa nakalipas na isang taon. Inaasahan ding tatalakayin ni Mayor Clarex sa kanyang SOCA ang mga pangunahing tagumpay ng kanyang administrasyon, kabilang ang mga programang panlipunan, infrastruktura at iba pang inisyatibong naglalayo mapalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mamamayan.
10: Para sa atin alas 7:29 na nagmamadaling umaga pang huli sanay ng ating balitang lokal, bilang bahagi naman ng pagdiriwang ng Pride Month, ilulugsad na pamahala ang panlalawigan ng Misamis Oriental ang Misamis Oriental Pride Excellence Awards 2026. Ito'y upang kilalanin at parangalan ang mga natatanging miyembro ng LGBTQIA+ community na nagpapakita naman ng kahangahangang pamumuno, advokasya at paglilingkod sa kanilang mga komunidad. Nakatakdang isang gawang awards night sa Hunyo 19 sa Provincial Capitol Grounds. Layunin naman ang pagkilala na itampok ang mga individual na aktibo nagsusulong ng inclusividad, pagkakapantay-pantay at mga programang nakatutulong sa pag-uunlad o pag-unlad ng kanilang mga komunidad. Bukas naman ang pagsusumite ng nominasyon hanggang sa Hunyo 11. Alas 7:30, eksakto na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
13: Radio with heart.
14: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
15: Let's go for extra with McSaver's Sulit Busog Meals.
16: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver's Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita.
1: Heart FM, Balitang Bukidnon.
10: Oras sa ating yon, 32 minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
10: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpila ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
10: Ito rin po sa lungsod ng Agayan de Oro, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
10: Samantala sa lahat ng mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa mga Facebook pages natin. Kung saan maaari po ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages. Ang mga Facebook pages natin, Heart FM 92.7-Agayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
10: Samantala, dito naman sa ating live, maaari po ninyong i-share ang ating live na ito. Samantala, maaari din kayo maglagay ng inyong mga opinion o kaya i-komento o maging ng inyong mga shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita.
10: Itama inyong mga oras at alas 7:33 ng umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
10: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
10: Itinuring ng totally damaged ang Malinaw Creek at Lumayagan Creek sa Barangay Kalasungay matapos sumano magkaranas sa matinding pagkasira. Bunsod pa rin ang pagbubukas ng isang bagong parallel road sa lugar. Ay sa ulat, ang dalawang creek ay mahalagang pinagkukunan ng tubig ng Malaybalay City Water District. Dahil sa umano'y lumalalang siltation at pagkasira ng watershed area, nangangamba ang mga kinaukulan na maapektuhan ang kalidad at supply ng tubig para sa mga residente. Iniulat din na naipaabot na ang isyo kay Malaybalay City Mayor J. Warren Pamilyaran habang nagsasagawa na ng koordinasyon ng Barangay Kalasungay at ang Committee on Environment ng Sangguniang Panglungsod para naman sa agarang inspeksyon at kaukulang aksyon sa lugar.
1: Heart FM Balita.
11: Samantala, mas pinaiting pa ng pamalang panalawigan ng Bukidnon na paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng Bukidnon Airport sa pamamagitan ng isinagawang ocular inspection at roundtable discussion kaugnay na kasalukuyang estado ng proyekto. Pinangunahan ni Provincial Governor Rogelio Neil Roque ang inspeksyon at nagpahayag ng kasiyahan sa patuloy na progreso ng airport development project na inaasahang magbibigay ng malaking ambag sa pag-unlad ng lalawigan. Ayon sa Gobernador, ang Bukidnon Airport na magsisilbing mahalagang gateway na magpapalakas sa sektor ng turismo, kalakalan at pamumuhunan. Nakilayok din sa aktibidad si Provincial Events Committee Chairperson Cornelio Cruz II na nagsagawa ng pagsusuri sa passenger terminal building at naglahad ng presentasyon hinggil sa mga planong operasyon at paghahandang kinakailangan bago tuluyang mabuksan ang paliparan sa publiko.
10: Para sa atin, alas 7:35 na nagmamadaling umaga, pangunisari ng ating balitang Bukidnon, patay naman ang isang real estate agent matapos pagbabarilin ng hindi pa nangikilalang suspect sa Purok Siete South Poblacion, Maramag, Bukidnon. Itinala ng pulisya ang biktima na si Renzi Vasquez Campua, residente ng Barangay San Carlos, Bagong Taas, Valencia City. Sa paunang investigasyon, papasok na sana sa kanyang sasakyan ang biktima. Kasama naman ang kapwa real estate agent na si Flor Delisa Apaab Cabasa nang bigla silang lapitan ng armadong lalaki at pinaputukan si Campua. Matapos ang insidente, mabilis na tumangas ang gunman sakay na motorsiklong minamaneho ng isang hinihinalang kasamuan. Agad na dinala sa ospital ang biktima ngunit idineklara itong dead on arrival ng mga doktor. Patuloy naman ang sinasagawang masusing investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa krimen at matuntun ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng mga suspect. Alas 7:35 na nagmamadaling umaga, oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable. Bago naman tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
10: Sanitary landfill sa Davao City patuloy na binabantayan habang tumataas ang basura. Ang nilalaman na balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag! Detalye!
1: Heart FM, Balita.
2: Patuloy na minomonitor ng lokal na pamahalaan ang kapasidad ng sanitary landfill sa Davao City kasabay ng pagtaas ng dami ng basurang nakokolekta araw-araw mula sa iba't ibang barangay. Ayon sa mga opisyal, mahalagang mapanatiling epesente ang operasyon ng pasilidad upang maiwasan ang mga suliraning pangkapaligiran. Kabilang sa mga hakbang na isinusulong ng lungsod ang mas mahigpit na pagpapatupad ng waste segregation, recycling programs at pagpapawas ng single-use plastics. Naniniwala ang mga otoridad na makakatulong ang mga programang ito upang mabawasan ang dami ng basurang dinadala sa landfill. Samantala, hinihikayat ang mga residente na maging responsable sa pamamahala ng kanilang basura at makiisa sa mga environmental activities o initiatives ng lungsod. Layunin ng pamahalaan na mapanatili ang kalinisan sa Davao City at mapahaba ang buhay ng sanitary landfill facility. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Heart FM Balita.
10: Igang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
3: Heart FM Balita.
10: Alas 7.38 na nagmamadaling umaga, dumagot naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
3: Heart FM Balitang International.
10: Nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay Russian President Vladimir Putin na magharap sila ng personal. Ito'y upang pag-usapan ang posibleng pagwawakas sa mahigit 4 taong digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa isang open letter, binigyan din ni Zelensky na handa ang Ukraine sa isang ganap na tigil putukan habang isinasagawa ang negosasyon. Nagbabala nga lang si Zelensky na kung hindi papayag si Putin sa direct na pag-uusap, magpapatuloy ang Ukraine sa pagtatanggol sa sarili nitong soberanya. Binigyan din naman ang Ukrainian President na pagod na rin ang maraming Russians sa epekto ng digmaan, kagaya na lamang ng pag-atake, inflation at kakulangan ng supply ng krudo.
11: Sa iwalay na balita, batay sa mga lokal na ulat, kabilang sila sa mahigit 60 nasugatan sa pag-atake ng Iran sa naturang bansa. Nauna na rin inulat ang pagkasawi ng isang Indian national sa nasabing drone strike. Ayon sa Department of Migrant Workers, idinala sa ospital ang 2 sa mga nasaktang Pilipino dahil nakalanghap sila ng usok habang kinakailangan namang tahiin ang mga sugat ng 3 Pilipino sa ulo at kamay. Dagdag pa ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Katdak, patuloy nilang minomonitor ang sitwasyon sa Kuwait. Payo naman ng DMW sa mga Pilipinong nasa Kuwait na manatili sa loob ng kanilang mga bahay at iwasan ang paglabas.
3: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
10: Sa ating balita, papalakasan ng wagi si Pinoy boxer John Real Casimero matapos patumbahin sa pamamagitan ng technical knockout si Luis Neri ng Mexico sa 4th na round ng kanilang laban sa bansang Japan. Mula pa sa unang round ay nakapagtala na si Casimero ng knockdown kay Neri na nasundan pa sa 2nd at 3rd round. Sa 4th na round, tuluyan ang tinapos ang 37 taong gulang na Filipino boxer ng laban matapos muling pabagsakin ang kanyang kalaban. Sa panalo, umangat ang record ni Casimero sa 36, 5 talo at 1 draw, kabilang naman ang 25 knockouts. Samantala, bumagsak naman sa 37 panalo at 3 talo ang record ni Neri. Matapos ang laban, nagpahayag din si Casimero ng hangari makaharap ang Japanese boxing star na si Naoya Inoue.
3: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
11: Napakabongga naman ang kasal na ito. Mahigit 1,000 katao umano ang inimbitahan sa nalalapit ng kasal ni na Taylor Swift. Eto, teka lang, may earthquake alert tayo. Oo, this is initial estimate magnitude 7.1. Mga sweethearts, mag-ingat po tayo ha sa mga estudyante, sa mga papalapit pa lang sa kanilang mga eskwelahan. Maganda talaga kapag may earthquake alert, tuon po sa mga cellphones.
10: Meron, natin. Meron. May dumating na earthquake
11: meron,
10: alert.
11: Meron. So mag-ingat po tayo ha.
10: Actually, meron niya ngayon. No?
11: Nararamdaman natin siya ngayon. Mga sweethearts, mag-ingat po tayo. Ayan. Duck, hold and cover. Medyo malakas po siya. Ano? Mag-ingat po tayo. Lahat ng mga LGU, dapat naka-monitor po tayo ha. Ito, medyo malakas talaga siya, ano. Umuuyog-uyog po tayo, nasa 5th floor po tayo. Oo, ito lang, let's calm ourselves. At patuloy po tayo mag-update dito. Ito na. Okay, sige. Sweethearts, kami lamang po ay for the safety. Kami po ay gagawa lang po ng mga emergency exits. Magbabalik po kami. Maraming salamat po.